Halo, Nate Tinguya, request mo tu sa yumaya ka akang ma agda ko mo kasangin na ko tingnan ko Nukaksa kimuksa kunala umade ubangare ayok sunga kanayam ni kumu. Anyways,